0: continuer rek ci lañu nekkon manam batay ray bi ci rew mi metina lol wax deug yalla ko xamne moy manam am njabotam di len yor njabotam wala bok ko xamne dafa yor domam yaakar ci mom lu bari nga ñew rek jam ko paka wala nga ñew def lu la neex ray ko rek dem sa yoon moy lolu mu doy war lol bari ci rew mi lol dama xamul nak ni ñu mel tay ni rew mi mel la wala li amon na fi demba xeyna daanuñ ko yek wala dal lan moy problème bi ba nga xamne dal tay mom doyna war lol man damay tit sax pour genn kenen non té bu féké né képp kuy génn yaagi am jaxaré ci sa génn day doy war lool légo lég do def dara sax ñu daanu sa kaw bëré daanu sa kaw comme niñu koy waxé bo bëré wu ñu bëré daanu sa kaw té lool lu doy war la téré wu nak karangé gi mu ngi wër ci réew mi ñu ngi koy gis di ci tek suñu bëtt waye dafa melni xalé yi wala ñi koy def dal dafa melni ñom yeguñ né sax am na ñuy wër di leen sét ñi def ñaawtéf yoy mu doy war lool ni ñi law mu daal ci waxtaan yi ñu ngi lay nuyu naka nga def
1: assalamu alaykum wala fay
0: ndaka sa suba ya ngi am jamm
1: alhamdulillah
0: ay cha bismillah ñu and ak yow rabbu nuyu ak askan bi ñuy deglu
1: ok di nuyu ñepp ñu dey deglu west coast 92.1 jaar di demba fi ci koto wa luñ ko dey defé rek xamna dama suma ray say tambe dem na onkul qualify di la nuyu onkul docteur alaji ba onkul mo onkul alaji idrissa jabaté onkul baba tan suma mam yena su service ko Uncle Keta Farata, Uncle Ibujam, USA, Uncle Suleiman, Bah, Uncle Pamodu Jack, USA, Uncle Adi, Uncle Samuel Fay, Ambassador, Uncle Modu Fay, Uncle Abokar Diallo, Auntie Marie Mbenga, Auntie Arama Lifeis, Auntie Nepande, Kusumayala, Auntie Ramu Kamara Sumayala, Auntie Hoja Kepe, Auntie Hadi Njai, Auntie Nani Njai, Auntie Fatou Mbodj, Bajanigo, Auntie Mao Cham, Auntie Ajarutu Bumlo, Auntie Ndey Seka, Dylan Yulu Bari Bari, Tima Njai, anti laysa yalna so sere ci ko anti bintu anti aida job anti hadin yaay anti ndey touré anti fatou li anti bintu anti beti anti hoja drame anti fatou sosé anti senabu bakoto estate adama bari ada bari sama brother is kwasi se former councilor new joswang Misa Kurubali, Misa Tal, Misa Fal, Misa Jalo, Misa Job, Misa Ibra Gay, Kokus Mani Jala, Misa Fay, Misa Maji Buze, Imam Sar, Kokumineka Pipeline. Dinu Yip, Taisi Alhamis B. Why, the Jaji Fal Yip, Duane, Si Alhamis B. Pass in this hand. Anti Sena, Anti Nday. Anti ndey sa kadam na be kiram wa xam nga dafa neex tamit niki muy wax di ci media bi ngeen ko deglu diko safo tamit because amna ñu xamne dañu ngey deglu way duñ jé xol way duñ jé raté programme anti ndey dam na fa ndisan contane na be buga dé
0: anti ndey sek
1: anti ndey ndisan jigen bu rafet wallahi après ba bi bu gade dem na kiram bi lay dama contane ba après dama ci bolé roustam
0: ma sha Allah
1: ba ko fi la de gare ko fi manjay ci bori bridge bi
0: wa
1: to pa ci fofu rek sori wut ni ci bori juma bi sori wut dara ta da fa contane te man tamit contane na bu baakha ba ba après jënd ci suma ti ndesane ba joxale ma pass
0: hein
1: wallahi
0: yo sa jay mi serna di
1: motam manela dama ci mujjé rus am nga yoyu dama ci mujjé ba paré tamit numa ko gissé tamit dama content because antindé musul na sa andi lay sa dem na té musuñ tay gissanté
0: waaw
1: misa baaji musuñ tay gissanté mo ma mom
0: ñu ñay gissanté du vidé geej nonu dé
1: antindé
0: west coast fi da fi lay ñëw
1: antindé
0: waaw
1: man ko don doga ji ma ñoto mi ci anti sina bu ba côté mom gissumako sa fa mom tamit daf dey deglu way du dey ko way bu ma kolé daf ma bolé nit ni tassé tipa garage man suma sañon nak ma gis ko way loolu la yalla dogal hijna next time mom tamit muy bolé ma nit ñu tassé tipa garage mom 5 la ginda ci suma ti 5 la ginda billahi
0: yow nak sa business baxna dé
1: ni rek lañ mëna def suma luma jaay war nañ ko

0: kuma ci jay ci
1: ah de beub dama kiri ah utal lenen wala mo baye la gisee condamné mo bugo dool mo baye la ko bi mo baye mako rek ma enu ko mo ñew mister andi seena bu di la nuyu ba côté estin mister diouf mister diouf mom tammi daf de deglu way du de call way gis nga li dafa tax ma moy lolu amna ñu xamne duñ de call way ndeke dañ de
0: deglu waaw
1: mom tammi daf ma call bu ma callé ñu tassé tipa garage way man haw mo ne mak la suma xamone mak la dama ko don dem fekki
0: fekki be kërëm
1: dama ko don dem fekki be kërëm mo ne bruce bi la dikka billahi dama roussa
0: bing ko gissé
1: bu waaw parce que man mako warona dem fekki bu ko ma patronize rek
0: waaw
1: muna ñu tassé ñu tassé fi inti pa garage mister diouf dila ñaanal nga am wergu yaram gu def fan
0: amin amin
1: yalla la yalla fay xam nga li mota man nga man legi man gis na len anti ne gis na ko mister diouf mister diouf gis na ko te mister diouf man musuma am na def deglu
0: sa oncle na xana kolul la mom jeñut
1: kan
0: sa oncle
1: dede oncle docteur alhadji ba dama tam mo fa joge dama dem kiram mom tam mu jënda fo
0: waxuma alhadji ba de
1: mister allo
0: ya xam dede du mister allo de
1: oncle ba
0: waxuma
1: ibra oncle ibra
0: gey gisante gey non
1: dede oncle de koluma man awona ma am sa mom tamit jëndana oncle docteur alhadji ba mom tamit jëndana ma sang mom kërëm mom ñun min nañ fa mom wax deg mom kërëm mom kan diñu wax fuum deka say bu nekk ñu dem fa ma sha Allah
0: aji sosé mu bay bekay sosé momit ku ñuy top la ku ñuy deglu la dem na kërëm man momit
1: ci ben fuum deka
0: yent bu amone fi ci bori IC bi fuum nekké non
1: fi IC bi
0: bori alliance franco non
1: alliance franco fi bori wess fi ah ok di lañ wax né ba légui mang ci ti
0: Mati
1: mbon bari
0: doxna
1: suma ti moringa bi moy nebe dahe bi suma ti wunje bi suma ti jambakatam bi moy hoberat suma ti kinkiliba bi suma ti mbonbar bi ku ci buga rek 7124229 so mun ta ti number bi nak so ko le number buñ de joxe fini pour radio bi rek dinañ la jox suma number bi bu gana ñepp patronize ma wa diga ne yalla ti yu bala habal ti la fi lañ ko dé defare ba pare dafa bass wër gu yara
0: acca mu ngok su ko defé ñu ñew
1: ci ñu jéxali suñ leeni bi
0: sa nuyu bi yago wuro
1: wa suma nuyu bi daa nga fokk tamit ñi tamit dañ ma patronize ma xol sétana fokk ma wax ci ñom tamit parce que tamit mënon nañ ko ñaaka def waye dañ gis ma joxe suma number bi rek ku nekk xol ma
0: amna ño xamne bëgg nañ lay jappalé té duñ xam naka la so défé li rek ñom
1: fokk nañu jappalé fekk ne ya ngay jaay jaayantu ni ñu ne harañu harañu
0: jappalé ko amuñ luñ ko jox baal ñu jënd ci lamuy jaay
1: waaw lool tamit def dé séra ba paré tamit ño xamne musuma leena man musuma amne mister diouf def dé déglu
0: kenen ko dul musté
1: kenen ko am antisena mo musuma xam na nga ñu nekkuy suñu liste bi way gis nga legi fu nekk demal because xaw mo na ñu ngey deglu way gisulo legi ñun li lañ bëgg atli su fekke ne tam su day jënduñ sax sometimes ñu mënuñ takkol ci ka way nañ call ci number bi ñu mëna xam ne ñom la am nga ki tamit alex tamit mang la nuyu
0: alex waaw
1: kon ko demba ko ma don like ñun wa legi la faté alex mom tamit waxtaano ne alex dinañ find time pour hitna bu den next week la inshallah sa ñu find time pour tu nekké mu nga ñu def ben programme at least alex di la nuyu mu ne fa na bundung la dika
0: okay
1: alex bundung di len nuyu yeen ñep wa luma len ko waxe rek suma ti mu ngi fi ku ci buga rek mu na contact mu na la fekki wala ñu tassé wala so bu amé bu ngi am ko yoni wala delivery man ñu jékkali ci suñu tambe ray bi so gisé ñu insist taxaw ci ray bi daf ñu soxal bi ko ñun ñep suñ bakken fu nekkani ci ko parce que at the end of the day bes bu nekkani ñu ngi gis ci internet bi reey nañ ki bes bu nekk ñun tamit fu ñu xalaat te dañ jé geena mën nga tok sa kër sax ni fekk la fa tapas sax gulo wala ngeen gulo bu na fak ngeen fak nit ñi la bu ñex la me ngeen de ko mën nga bokani ben kër sax mu jam la because xam nga comme jotté ngeen bité bu ndaw
0: ngey xapun xarit ay xarit
1: ay xarit wala ay xarit ñoo xamne xarit len ñu ngey jamanté because seytane bi mo reñu mu la pousse yow di la wone ni buñ la ñaané bay seytane mu la pour bay nga dem betto nga ni de ki duma ko bayé non
0: wallahi
1: ki duma ko baye non dafa yom nga dem jël dara rek
0: jamm ko motax ñi xex ba paré dañ leen wara sammu baye leen ba seen bañ gif parce que nak
1: bañ gif waaw
0: lego leg nga gis ku baye fogg nga fogg baye
1: na waaw fogg na baye na fekk baye motax gis nga seitané dafa bari doolé
0: torop waxon nako
1: so neké di wulo wala di yessa bu ñëw ñu né la baye ñu ñaan baye baye baye baye ak no mu na mel ba paré so paré tamit na nga jifal jifal bi moy yépp mën nañ la wa baye nga baye jifalu lo dé yow luy gis rek ki fokk ma def ko nangam
0: boba setan ak lan
1: boba setan ak la pousse biko ligi da nga traiter ni sa ngeen li fi ni yow gis na so mo oytu man ma la gëna dof yow dama la jam be nga seda yow dama la def ni dama la ray yow nga jappé ko ci hanga won lolu nonu tiku nit rek la won ñun lolu lañ ko jaar leena hay dama fele yow dama mënal dara way ah legi kula tiku lolu kula tiku fassantiku yoyu
0: taxawal bu baax
1: taxawal bu baax wala nga dem jéggalu ko ja dede de
0: ci bir jégalu bi man nga
1: dem wala dañ tollu ci jamono dañ tollu ci jamono bo xamne nak ciam ak budé koku ya ko mun sa mu traiter na lool dama nga jégalu ko dé
0: mané mun nga dem
1: jégalu parce que mo passé mun na la porte anytime parce que lula bétal ak mun la
0: okay
1: lula bétal yo yo de mun nga faté yang ci lenen mu ñow fekkala fo tok wala fo teda wala fo taxaw rek mun nga mun nit tam ñow bu la bété rek daf la mun kon nañ leen oytu ñu sama tamit ñu sama ya man de ka bi legi num ne ka di deme ni man nak legi man munuma xam what's going on fum ne ka ni right now
0: ni nit ñi di deme doyna war
1: lan moy ñun suñ problème right now ñun lan mo ne ka ñun suñ problème
0: ba paré lo ci mëna xam dañuy wax ne dañ dey jël lo xamne duñ mëna contrôle sen bop
1: way duñ ñëp
0: way kenn du ci dem def lo xamne daf la lor ci sa bop manam loko jël boy jéggi tali bi da nga xamne tali ngay jéggi
1: koku bi du dé wacc
0: boy jéggi tali bi di nga xamné tali ngay jéggi té bu féké tamit gis nga lo xamné mën na la ré doko laal
1: mané gis mo
0: té yow ñu né
1: mané gis mo ñu jël lolu ñu ñëlum tracer tali bi dé ñu nak moto mo tampon gisanguma ko dé mën na mu am
0: acca bal mo jël yeug lig yebane su ko defu da ci waat
1: jam hang mo suma tanké
2: no Africell family have you benefit from the Africell CUG plan
3: can you remind me a bit about the CUG plan
2: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
3: That is amazing. What do we do to activate this?
2: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
3: Wow! Only $100 per subscriber?
2: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
4: Where Africell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
5: Gambier, some things just move different. Africell brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you will receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any Africell outlet nationwide and get your eSIM.
4: Africell, nyoko yor.

0: ci mu ngi nonu welcome back gannaaw yegle yebane su ko defé rek ñu ñëwaat ak yeen fessel wala wël waxtaan bi ci ray gi ci lañ taxaw ba légui li waral lor nak moy pour rek ñu waxtaan déguma
1: man amna ben case bu ma gis case bi di man case bi daf ma jomal ba paré luñ dé wo justice delay is justice deny degala because case bobu 4 years amna 4 years ci case ra wala na jalo bi
0: moy
1: kuma signal kum ray case bobu dem na 4 years ñu ñow ba légui ñu ne dañ wara restart case bi wat because benen judge lañ amati mo ñow légui case bi dañ ko startat
0: yow startat mo la jomal
1: wow because xam nga lu tax startat bi jomal ma case bobu dama fa gis ne mbokki ramadanay mom ñu wax ñen ko wax rek ñu jéxasi wax bi bu fekké né ñu ma dégga mom bokay mentori ko ñu accu kesso nañ bay case bi because case bi ni du dem fen waaw case bi du dem fen mentori ko ñu accu kesso ya fo do fi alla accu kesso because case bi du dem fen because case bi luta 4 years case wa ngey do ñu dem ba légui ñu ne dañ wara restartat case bi because benen jojj mo ñew légui witness yoy na dina ñewat ñu taxaw pour ñu nekkal witness nda ñoñu ñeneen ni ñu seddu nañ da ñeneen ni tukki wuñ da ñeneen ni tal nañ ko because dëkk bi nu mel ni fu mu nekk ni da nga wara dem di witness case wara dem witness nga nekk witness nit yi di la call di la traiter yoy yep mu ngi sa family di la wo bay bu ci dugga bu ci dem lool yep mu ngi fi naka la gaay di startat case bo xamne dem na 4 years
0: ñu ko startaté mu na am ñoñu dootuñ dem de ñu
1: do witness waaw 4 years
0: ndax tamit ñeneen ñang fi wala ñu ngey dund oté tukki nañ
1: ndañu ci dëkk bi 4 years case bi ngeen ñoo ngi ne dañ ko restartat
0: benen affaire la
1: cham lu fofu case bi nañ ko mbokay nañ ko bay te yalla tax ñu bay yalla bour bi mom mu jojal len ki rek way li ci ciono la mo dem ak du fay lawyer di ya xaliss lo rek la because kisu lamarana su warona am justice amna ko bu yaga suna ko yenen dekay amna justice bu yaga wa justice delay justice deny nagn bay case bobu mon buma gise lolou sila xamna ñu ray ni wat ñu ray ni ñuñ ray ni wat sen bokay nagn bay case
0: da nga japp ne mbadu mujj kom koku
1: waaw parce que xam ko luta gisangou gisangu ci ño xamne reyne ñepp
0: li nga wax ni sa mang ci déggé ki ray koku nonu nekkalati ko da
1: moy bubba jaar
0: ki nekk ci internet bobu
1: non nga xamne mu ngey saga ñu la yobu koor yo ñu na monoté ni moron la monoté ci kanam ci ganaw lañ la wara monoté su fekkone ne timing nguur bu fi nekkone la nañ ko wax nekkul politique lañu wax buba momu dafa jinam bejut ko ñu monoté ko diko yobu kon muy def ni di saga askan bi di ñu saga ñun ñep
0: waaw
1: sa nangam tan dugal lañ ko internet dugal lañ
0: ko ci
1: TikTok bi di ci tout ak kex amu dara lu mo defa case bi domi lat ko na la nga reey dafa wara am pour info ci case bi ñu try nuñ la jappé da nga reey di daw do mëna dawé nonu ba paré benen side bu ma gis moy su fekkone boy bi ibu mo rayon buba gambian sim senegalay ray nan gambian tobi bi bari way legi gam so ñuy wa ñeneen di wone senegalay la senegalay ak gambia yeb ben la suñu dara sa nit la nit ra ki def don liggey dafa ñew dans ci dolem ñu ray ko ci kaw teyef te dega na nguri senegal bi nak dugal nañ ci sen gemi ci case gi parce que gis ben gambia ñun suñ justice bi taan la senegal xamuñ lolu senegal xamuñ ko fi senegal ñu nak senegal ñu wone senegal ak gambia ben bop ak mënu ko xat ya bokkuñ dara parce que soko gisse lu suñ justice system bi nekut ben dega na sen nguur bi dugal nañ ci sen gemi
0: legui lu mëna xew dal mu ngi non
1: yo bu ba yo
0: li loi santane
1: ñun pol xamuñ li ñun pol xamuñ ta muñ yi ñoo def ni te boy bu reey yu sombay tamit koku tam pol la jall la santa ñun pol xamuñ li way ñun tuñ fu mu nekk suñ domi poli ñun suñ aska ñun pol xamut li suma digante yalla domi pol
0: te legui mu ngi bari ci
1: yalla domi pol bu rahut xamut yu bon xamut lu bon xam ko waye legui mu ngey bëgg bari ñun poli kon dafa melni legui duñ wax ci yarin bi ñun ño nekk di def lu ñu neex
0: kon dal yow da nga
1: gis parce que gis nañ
0: ni ray yu bari dal bokku nañ bokku pol bokku na ci
1: ñaar yi yépp la ku reyus fa mbay ku nekk ci université bi ak ki bu ko mom ki mom ken xamul lu ko nit di wa dafa dafa bëgg dof dof pu ñu ne dafa dof dara dalu ko kees bi dañ ko bëgg jaxase
0: am roba ci rew mi tamit nak
1: pul kees bi dañ ko bëgg jaxase ci kaw nit ñi yow yow su nekkon ki dafa dof wala fa am lu ko dal dal dina nekk di saga nit yi ba paré ñu ngi la monoté ngay def nit yi di ñu saga di saga askani gambia
0: mën na am sens nak
1: dara dalu ko la la dara dalu ko
0: am sens mën nañu japp né wérul wala nga xamné
1: wala nga xamné
0: mu ngi doon use lo xamné dañu doon ci yaram bi
1: am ngi doon use dañu ci yaram bi way buñ ko jëlé ñu sani ko ci li fa paré dem diko beylo dem takko daan gu metti haat lebo lu nekk ci yaram bi da fay gëna
0: no way ko xamne nak xelam neexut tamit
1: kan la xelam neexut
0: du doko meuna tek dan
1: wa kan la xelam neexut
0: because am nañuy wax lolou ne
1: ki xelam
0: ñaar yi ñoo meuna nek ben parce que yow do meuna ray nit lu melni nit
1: tiam lolou dañ ko ray ko pare nekul
0: dara ci yow sa kanam sa gisun ko mu fenci
1: mané question yi dañ ko dey gis fi benen boy bi ku santa dial ko yey ray yu sombay koku tamit buñ ko don gene kanam bi wonewul dara falewun ma gis tam kuma signan ci bopam ma gis video bi ci code bi mu ngey tox mu ngey ci kess walé wut ba bari koko monata wuñ ko dafuñ ko dara mu ngey dox mu ngey ci kess acha cham hana ñun lolu gambia rek la am ngay rey doomi jamm nga tay ko ba bari ne ko parce que xat nañ
0: dafa fort de
1: dara dafa fort
0: rey nit nga rey nit ba bari yegelo ko sa yaram
1: su fekke nañ ñun suñ système bi sa daf ne ko ngiss daf dara way billahi yalla bu la paré rek yalla su la parélé naka ngay ré yow doomi adama ba ken ak num foré dérèt ak num foré après yow nga time bobu so réé ni time bobu nonu so réé ni fokk ñu xamné ré nga né biko do néka waay time bobu do néka so réé ni do néka waay nékul jamono bi suñu wéé ñu né luñu nékkati yus dañ lan lañu nékkati yus
0: ba nga xamné né yow wax nga né time bobu so réé ni do néka mané
1: ñu ci téggine la bo xam nga lan
0: man la waay tay so réé ni néka kon kon limu yus ku ko xamul fu mu
1: né légui wa légui ñom légui ñu néka di réé nit ñi yeb dañu wax né luñu néka di yus la sa jay cham rewandé def ci boka
0: xam nga luma ci jaar
1: té buñu rewandé xam nañ né ñu suñu ñu
0: ci système bi do déggulul wala boko déggé balang ko dégg hatakat la manam buñ non tay ku ray nit
1: cham xanga man luma gëna metti sa sili luma nekk di gis ni ñi suñu ñu dugalé ci internet bi sa ñu ngi dem ko di ñaawal nit ñi askan bi yo su fekké na ño xamné dañu gëna pour dem protest nga gis paray ñu ngi jëlé ñoon di leen sani ci moto di leen doraka su ño xamné sen constitutional right loolu lañu wax ak ko xamné dafa ray nit nga ko baye mu ngi do nuko néé ci code bi nuko néé la mo do ak ño xamné né ñu dañu nekk di protest rek ngen di indi tiya gaz di len sani di len do di len jappa di len do di len def lu neka
0: ki ray nit di doxé nuko
1: neex waaw ko le ku ray nit di doxé nuko neex
0: am xeli meuna saga
1: am xeli niñu saga ñun askan bi ñun diñu saga mané yabaté def ci boka ciam nañ ko wotté dé suma diganté yalla luma ko won rek la neka di wa xam nga fa la ñoo mujjé family jambour ngay dem jam nga ray nit ñu ñoo sen family tam ñu jam len ñu ray len lool solution bi boy do lool rek mo fe ñu gina because at end of the man gi sango ben sample buñ fi woné ci ko ray nit jamono bi gambe loi bi nañ ko def ku ray ni ñu ray la nañ start lool ñu xol tout ñu xol
0: bal ma ñu deglu ki dafa am wax ju am solo jo xamne wax nako su ko defé rek ñu bokk ko deglu ñun ñep ñi nga xamne jamono ji yeena ngi top West Coast Radio 292.1 fi ci kotu muy sen jaar jaar yi demba alxames bu nek la rek lay am fi ñu dem
2: wa assurance ñi ñoo fi nek gën sa doom na yow do wax da way bi doomi jappu nako amono jamono te ñu sin mami di na jël kana tek sin bu tey xam nga li doon def da ya jël ben bant wala xer rek yow nga pouss la tek na ben mer mo nek ci kër gi bo dugg kër mu la oh ah bu fa dugg borom nek way tey lu tan ñe dajj bi digi jambu boy dem da nga jël xer tek jël tek lonk bi jige da nga jël tiabi corasé djel nagalé tudé bantou lak niglé bañ yakal wala lé lu tax lolou mo dem la jox sil bok lolou yépp té ñim ñoo xam lén né ñi def ka di bon yépp ci kër lañu éw ci kër lañu fala bala li do xew wara ma ñé sétan lu bon sa lu wa nak kenn duko jël di def ko ci loxo té xal né bu nga né dina ray nit ci nit démon no tiyo ko tay dekk ni ray ko mom mo dugg dé ko lo ak ken ko jël def ko ci solo way li wara def moy ku nek waxa nek police bopam borom ker bu nek warna nek police bopam sakantama jigen ni biko lokkal jigen ni ñu gëna sonu tay
0: fele ci galam galle manda fofu la ko doon waxe deug nga wax ci jaaray mu doon wax jo xamne nak soko baye xel lu am solo la te war nañ ci baye xel ñun ñi nga xamne ño nek ci kër gi ñi nga xamne ño yaay yi ak ñi nga xamne ño baye ndax te mbir dafa am yo xamne yow soko fekke rek da nga xamne li man na mujj fo xamne du neex so lool nak da nga am matwa yo ci wara jël waye tay ñok dañuy sétane comme nim ko waxé dégg nga légolé nga rombu dara ci mbéd mi sax yow xam nga né li du yoon té li warta am waye suma yoon nekku ci ngay wax légolé nga gis sax sacc muy sacc nga né suma yoon nekku ci té yang ko gis mu ngay sacc di lor doomu adama yang ko gis suma yoon nekku ci so suma yoon nekku ci yoy moy bokku na ci liñu gëna indil jéy yi naka nga jàngé ki mejo malik boy bi waxam bi amna solo torop
1: lum wax mom deug la way ndax lu ne ka di wax ñun dañ ko deglu fi mu geena fele fali
0: wala ndax dañ ko deglu
1: ta ñu ko deglu sa lool mo ne ka problème bi ah lu wax mom deug la ku ne ka da nga wara sama sa njobot njoboti nañ li yar njoboti yaay nañ yar sen njoboti nekut ñepp nekut ñepp mëna balé nekut ñepp mëna balé
0: way de nga lim wax tamen ci kër gi bu jakkoon da nga daan gis su xalé buy tuuf cigarette daf ko daan nubu sax té légolé buñ ko gisé
1: mëna ko jé door
0: bi met légui nak xalé bi moy tok ci digg kër gi di rap ci digg
1: kër gi wa di rap ba paré yow so ci waxé yaay bi dafa yaay bi bu fa moy gëna di woné dañ tok suma doom bi bot yow lay def mo gëna bon suma doom bi lu mo def loolu la wax légui ya nga gëna incorrect sa doom bi su démé def lu bon bañ ko tiyé yow yaay bi ngay furufure du ko funé ka digg na du ko fune ka di gene
0: way lool nak ana bay bi xana bay bi momi tamine manu ci loolu dara nak bay bi nga xamne ci keureum lañ taxaw rap joyen tal ko ci keur gi ana bay bi nak bay du meuna nek nak momi tamine du sam njabotam because nak damay liggey rek daw dépasse daw nangam te do baye xel keur gi xalé yi buñ démé school sax sen bag yi bu ñëwé war nga sét sen bag yi lan mo ne ci bag bi lan lay indalé ci bag bi ndax lu ci bokku mu ngi fa wala ndax jëluñ alali jamb duggal ko ci bag bi lool yeb war nga ko mëna baye xel yow baye bi waye du ne da nga ko wara xey rek yow di daw dépasse rek do xital sa jabot te ñu neena elek dinañ la laaj naka nga sammi won sa jabot est ce kon baye bobu mu ngi sam
1: ah est ce baye bobu mu ngi sam baye bobu sambut li mëna wax rek man lu always luma de wax rek doom bi su baye doom ñepp la waye su bone yaay bi rek la ciam yaay man yaay always yaay le baay bo cham baay dañu tiyé sa dom police wala muy dem port sax baay bi du tek tankam du buka du ligënté caisse bi nu mo démé sax way yaay modout mëna nelaw yaay modout mëna nelaw sa dom suñ ko tiyé police sa do té dem astuma ñu né ñu ngi ko yobu mailto wala ñu ngi ko yobu ko do nelaw lo moñ di ngi ko def kon buñ démé bañ yéga fofu parce que baay bi lu mo woté yaru lo sa dom dafa tok ni sa di joy wala teda di joy papa bi luma wax yo ka je sa dom bi Je ne sais pas si tu as un enfant. So ñewon di report sen dom sa dom bi li la ma def sa dom bi li la def suma dom bi daf la deglu bo waxe ba pare bala ngay daanel mu xamne domam jikoom la moko def su nekké jiko domam mu ne la suma dom amul jiko bi yaay wi rek mu na xam jiko domam mo mu na sé tek tanka mu bañ wala mu nang
0: wala mu nang
1: kon legi lan lañ mëna wa yaay nañ sama sen njoboti ya da nga gis ne papa moy woné tay do fi finance ne bi tay ma yow la papa bi tida yaay yaay bi dem ubi bunta bi ndanka ne dom bi kay duga nga
0: te wala gennal dem bali ñewat
1: kay tida saxa dom bu jigen dañ jawona mo ndeyam ñoy def deal bu nek
0: la lañ dewa
1: lu mo mëna waxana ndeyam duko waxtana baye mayu ko bot bobu nonu yabate bobu nonu
0: wala nga tey xale bi diko dor sax yaay mo nan ki dal dang ko bañ
1: waaw da nga bañ suma dom bi suma dom bi dang ko bañ
0: da nga mëni da nga bañ
1: ko juro ko
0: naka ngay juré dom bañ ko
1: légui papa bi juro
0: ko jikko mo la du neex te jikko joju ngay wécc
1: nga bëgg papa bi juro ko
0: ah kay
1: papa bi fu mo dem di négocier fekk domam bi amna problème moy fokk ay mbokay ñew né ah ya ko jurdé demal nga tiyisi demal nga wacc yaay bi rek du mëna du li yaay bi rek du ko mëna soti kon légui buñ di ñun yaay yaay buñ démé ba gis lu lan lañ wara def di ñar sen domi sama sen domi
0: okay
1: di advice sen domi
0: way bu len ko baye baye nak
1: dedet way yaay moy yaay rek yaay yaay rek la mo meuna doon papa mu na am fum dem jur fa dom papa fum dem ndey ndey keena la
0: demba won
1: ndey ndey keena la baye baye ñep la
0: demba won
1: mu na jur ñep
0: ñun de demba so defaan ba yaay sa yaay mu ne la so papa su ñewé ma waxu la ilaha wala bul def li boko defé bu sa popo ñoy mox la doko laal
1: parce que
0: way tay nak lool mo amut
1: parce que xamul ta xale bi mën na nek di def lu bon di dem degeer bopa di xéhani di jam fele way gis nga bu seeni popo bi rek dafa daw na bu tok jak melni du mom because yena bayyi am nañ fula bo xamne caractère bo xamne meñu sen domi ñu yep len outé na yaay wudin ak yaay
0: ba pare ci
1: biir kon ñu leen mëna wax ñu yar sen dom sama sen dom tek sen dom yi si yoon du yaay lañ mëna wax
0: batay tamen ci koñ bi tamen mën nga nek ci koñ bi di gis ben gang bo xamne mu ngi ci koñ bi
1: nga
0: koy gis te doko ñime wax doko wax parce que tamen ya ngay xelat
1: tamen ba pare police dañ leen di ko brief gang
0: bo ñu sa duñ la bolé bolé la
1: ci
0: ne diw mo leen
1: mo ñu wa diw mo ñu
0: su ko defé diw bobu nak ñoo ñu dañ ko téel
1: wa ñu en ñu tagal ko en anytime mën
0: mën motax ñu bari dañ dé xelat ci façon yoy tamen pour wara call ne kay leen ñi ñu ngi fi di def nak su
1: du cham gambia bu ndaw bi
0: yoy tamen mu ngi nonu
1: cham gambia bu ndaw bi ñun judoon nañ fi yaro fi ñun li musuñ ko gis musuñ ko xam lu titlu li xamuñ ko deug xalé dañ dan bo ci dañ dan digeer bopa de ben cigarette suñ ko dan tu programme su amé la lañu opal de di passante ben cigarette
0: oui ma oui ma
1: bu jakkon nak di opal
0: bu jakkon nak dañ den fulo dara bu baakha ba dara dañ dan jang dara bu baax
1: wa lool la
0: te kay ma laaj la nak wala kay ma won la ñi nga xamne jang nañ dara ba tollu fiñ wara tollu ndax deg nga len ci yu mel non
1: lool la la wa jaam man luma la wa mu ngi ni de ari ñi ñu nekk di def lu bon yi di tuux di jam nit yi di reyni di gëtaniti su ko ñeem ñoo ñepp am ndey
0: waaw waaw
1: ñepp am ndey baye ngay wax ne kay amuñ ba ñeneen yi amuñ ci baye
0: non ak kay am nañ baye
1: ci
0: juddu am nga ndey nga
1: baye dedet am na ñoo xam dedet am na ñoo xamne amuñ seen baye
0: wa xamuñ baye am nañ
1: wa so xamul sa baye nak dañu wax lan la ñoo way ñu am nañ ci ndey
0: koku moy jirim
1: parce que
0: juddu ba pare mel ni nga wara mel te fajo dara lolu moy jirim lolu mo waron tax
1: nga ñu lolu la mo tamane ñepp am ndey ko gis am na ndey bu mo tax duñ ci mo baye way ko gis am na ndey legi ndey yoy nak legi ñoo wara no wara jaay luñ am sen takay lu nek ñu bay top ak kay yi ñu bay luñ mëna def ñu lijeenté sen njobot ñu tek sen dom yi si yoon bu juk ñu yar sen njoboti do bay ba sa dom bi dem ba yahu nga ne dang ko ya foko yere yo sa bu sa bu oyru mu reey la ñaata nit lañ fi gis ñu ne ño reey sen ndey ñaata nit ño jam sen yaay
0: wala dor sen bay wala dor sen yaay
1: dor sa bay lolu yombu de Do sa bay mo yom ba do sa bay gor am ni mom nga ñoo taxaw nga ne dang ko okkal kale diko do mais am na bi xam yo xamne meñ la bot bo xamne sax do sa bay du do rek ñu ko ne ke sa da nga tok si neeg bi am na papa yo xamne sen doomi ñom suñu ñeeke su bi neeg bi doom bi du duga si neeg bi xana xam mo do ci lay to ba papa bi geena mu dogo do parce que am nañ fu la sen papa ba nga xamne wonañ sen doomi ñu yapp le ba ngay dem di do sa bay dafa fekk ko ku magge na be mu na tut dara ne na la do sa bay du yëkëti loxo rek door ko.
0: Day fek day am bayam ak yayam ci all ba mu dem seppi yayam indi ko ci rewum ta nek fek yayam baye bayam ci all ba lolou door nga sa bay
1: waaw
0: parce que tas nga kërëm
1: waaw waaw waaw jël nga sa jabari baye kay
0: waaw indi ko sa kër
1: jël nga sa jabari
0: ba paré di dundal sa yay baye sa bay ci all ba muy choono
1: lolou won warut ba lolou indi indi mo indi len ñepp mom ngey wala ñun
0: ñaari ni ñu dooré sen yay yi non lañu dooré sen bay
1: waaw
0: amna ben mag bu ko daan wax sax nan ku door yayam set top ko boko topé rek yayam duron na yayam wala bayam duron nangam nangam nangam so lool moy royat lool lañu wax way lool du yar bi du tuka bi mbir mi
1: xej nako ko dafa
0: nako yaagana eh jaar yeet da ngay nek ci keur nga nek ci keur yar sa dom nga xamne sa dom ji de lum yaru yaru amna ñu muy andat man nañ ko yaq waye wala amna xalé yu mbokkat ci keur gi nga gis ne xalé yoy li ñuy def du non nga len di ayé di len téré su yagge sen wayjur yi dañ lay def non
1: waaw
0: te fekk na yow yow yangé samalé sa njabot
1: njabot
0: parce que yakouté ñooñu mëna royat ba ci sa njabot so kon li ngay bañal sa njabot bañal ko njaboti jabot gi ngeen bokku ci benn kër bi ndax su baxé mën nañu dimbalé sa njabot baxé mën nañ koy dimbalé waye lool yépp da fay fekk yeen wayjur yi ci kër yi yeen nit ngeena sam lool di baye xel lool waye tay suma yone ko ci
1: ubillahi ni 799 suma yone
0: ko ci lool rek dedi non fokk ñu jël yeg leg yebani ba paré
1: suñu délsé rek ñu ubillahi ñu dañ jël ñu ñaar koli wala ñeta
0: suñu délsé rek jël lay mu ngi non lool lañuy waxtane deg ngeen ko ci walu reuy ak gan gang yi ci koñ yi yag na diko wax tay ñu bari tay da nga gis ko ku wara tukki fajaru sax yow borom kër gi fokk nga jog gungé ko ba ci tali bi
1: tay
0: jamono won da nga daan jog ñew ci tali bi jël moto dem
1: ba paré xam nga lu sa gëna mi ci moy xalé mère dem suba fajar pour dem jaay mère yoy la ñew légui ñew di xaar ci Johnson yi di len door ba paré di len teddo
0: ma bok ma duggu moto ma
1: duggu moto ay mère awa fofu la xala ko
0: jël mère nan man limay am di jëndé jën fajar gogu duma mëna jog ñu jël ko mota may najé
1: waaw
0: xolal lolu
1: légui jakkati ma sé dañ leen najé légui
0: waaw parce que lutax ñi mo ñew fajar
1: jog légui dañ dé wa dañ leen najé
0: ndigam julli kat yi sax légui ñoy ragala fajaru dem julli ci juma
1: waxuma la julli ci dañ leen di kal ci seen bu ndigi
0: waaw waaw waxuma la
1: légui fofu la xala ko em
0: oh
1: fofu la xala ko em basa ñuy ñal ci jaakaay ñuy dem diko laal diko dem jaay mike buñ la ci jaaka bi ñuko gene diko dem bobu bomba yuñ da ci jaakaay diko gene diko dem jaay du fofu la xala ko eb
0: way yow dem barki dem
1: legi ñun ngi ni taw baangi ni ñun ci julaay ba legi taw bi muñ ta taw legi lolu sax ñun daf ñu wara
0: dañ ci wara isaap suñ bokk manam tok xalaat lan mo waral li lutax jamono mel ni
1: ko jigen ci bopa mom moy taw ci internet bi di assumer mom ko jigen na dafa am fat lesbian di assumer ne nubur ko ragalut yalla ragalut ken di wone man wa dama am jangal legi ñun loolu yef ñu boole ko ak dara fi nekk di tour yep ci deka bi loolu yef ñu boole ko ah taw bi ba legi mu nta taw tangay di ñu rey duga nañ ci julaay
0: legi jull la taw bi doon ci sa di
1: taw ba legi ñun mënuñ ta gis pepi taw
0: ñaawte fi ñekk
1: di def mota legi
0: legi da ngay wax ne nguur
1: wa fekk ñun say bu nekk suñu demé ci jaaka bi nañ ñu ñaanal wala ne ñaanal de kay nañ ñaanal
0: ñaan gogu nak daf ñu dañ ci wara jitu ñun ñi ne ci dekk rew mi
1: lañ ci
0: manam yu bon yi corruption yi ci rew mi
1: han lan lañ mën
0: ci lool nga gis ko xamne dafa dem moy def luko neex lay def
1: lo
0: xamne yow sa diine tere na la
1: ko nga dem def
0: ba jele fa de
1: amna ño xamne dañ fa jele sa de mu gëna bari bes bu nekk mu ngay gëna bari ñu ngay jaay suñu bop jaapam suñu bop dara ñun jigeen ñu nekk ci rew ñu ngay taxawalu senegal bi westfield do fu nekk faale wu da
0: ki baye jabaram kërëm nak dem loj defa
1: ha
0: setal ñaawte fi yoyu te mu ci rew mi te lu neen fi motax dal legoleg ndaysan wa mota demba mag ñi dañ daan dem ñaan ndox ba lañ fa joggé parce que yow da nga dem rek naan ya mam yalla ñu ngi ñaan ndox di def di teug ak bo fa joggé bala nga ag mu taw
1: waaw
0: waye tay ñun day nañ ñaani ndox sédd na tawam
1: ñu ngi ni légui ci julaay man ba légui man dama waaw
0: ndox du toxu day gëna tang
1: mu ngi gëna tang dëkk ba
0: parce que suñu jëfine
1: la ñu ñoo bé naka la ñoo baye ah bëssu nekk ñu ngi tour deret yo xamne moy lool ci ma tay ma def ko dara do ci geena
0: helante won tamit ñi nga xamne ñoo yor walu atté bi façon yoyu ñu atté leen sen atté dafa wara di gaaw
1: dafa wara jup
0: moy gaaw bi rek moy gaaw ok parce que ki def legi ñu né atté nañ ko tejj nañ ko giiri dundam wala tejj nañ ko nangam
1: buba jalo mi ray ki saka askan gi yeb lu ñek di wax ne papaam dafa am xaaliss
0: wa lool ma ko
1: ni ngeen wone fa am xaaliss ñu commencé nañ di wax ci ron xam nga wax bi ci ron
0: gaay mi dañ am xaaliss dañ wax man lool la nekk di deg
1: gaay mi wax dafa bi ci souf la day joge bam iska ñu ne sécurité bi ni sa famille wax bi ci souf la day joge de ñun dañ ñe deglu rek lu suñu nopp fekke wuñ ñu ne dañ ko commencé nañ dugalanti ak sécurité bi pour jox len xaaliss motax buba giso kado num doon doxé mu ngi féré mu ño saga mbejuñ ko dafuñ ko luñ ko dafuñ ko dara ba bare mu gis ben boyam ñu ko ba rek hey mari drive taawa mos so boy ba gi ni mos ah yo ko re nit kuñ monote yo nga mëna xamé ngay mëna xamé sa
0: mos bal ma ñu jël yeg li yebane su ko defé buñ fa joggé ubbi len line yi 7990995 7990995 gannaaw yeg li ak yebane yi fofu ngeen mëna jaar ñu and ak yeen ci waxtaan bi
3: yo no def yaangi melni ku am stress de
4: suma credit bi jeexna
3: mangi won ci ay waxtaan yu kraw yo loy stress afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
4: lebal ma
3: lay lolu waaw ma la ko wax afusel rek dem ñoy su khalidami mu nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
4: xaral de kon jëna tut may daw bay daanu pour jënd ci credit
3: dedet di nga am pour def yo mané be bugga de ñu né la coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
4: tak tak rek
3: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga def
4: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sa
3: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
4: kon xara ma set da xam te du staat wu tritu khas la
3: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
4: waaw li daw na di kon afusel dal yombal na suma bes bi
3: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
5: Afrizo, the Gambia's leading network.

0: Gambia, your time has come. It's Healing Jesus Crusade Festival of Peace, miracles, healing, and blessings with God's servant, Evangelist Doug Heward Mills. Christian Council, in conjunction with Healing Jesus Campaign, presents 4 nights of Festival of Peace, Healing, Miracles, and Blessings with God's Servant, Evangelist Doug Heward Mills. All this happening on Tuesday, 7th July to Friday, 10th July 2026, live at Hoover Zone, and time is 5:30 p.m. daily. My people, it's your time to receive the healing that you've been waiting for. It's your time to receive blessings overload from the anointed evangelist, Doug Heward Mills. Come from every area in the Gambia to receive your healing, miracles, and blessings.
1: Hello, AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
2: Can you remind me a bit about the CUG plan?
1: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
2: That is amazing. What do we do to activate this?
1: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
2: Wow! Only $100 per subscriber?
1: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
3: Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
4: Chamboki 7990995. Su ko defé ngeen jaar fofu ñu and ak yeen ci waxtaan bi. Ñu jël suñu fausse call bi ci line bi, ne ko assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa na ngeen def way? Alhamdullilah, ñu ngi délo ziar bu bari. Allo, waaw, ñu ngi lay dégg. Waaw, ñu ngi lay
5: dégg. Ngi def ci ngi ci gannaaw.
4: Waaw.
5: Ara gambe ñu mëlé.
4: Mhm.
5: Ak léegi ci ñu ñu gëlé bi ci.
4: OK.
5: Réegi ni réegi réegi ba ñu réegi doom adam ñi. Ah, li réegi ñu ko dooré bi.
4: Mhm.
5: Ci ñe ko ni ci gëti bi amon na comme ñu amé won.
4: Mhm.
5: Ci bi ne ko bu ñu fay jëgé.
4: Mhm.
5: Sikoti bi wax waji mu jappé ko non.
4: Mhm.
5: Su ko jappé won non.
4: Mhm.
5: Gambe di ñu ci ci.
4: Okay.
5: Wande da fa xala day do xon ci bu torop.
4: Mhm.
5: Amu de waté xala ci ci ci ci rek dina ba ci rew mi.
4: Okay.
5: Ta nga be ken amatu. Yaakaar.
4: Mhm.
5: Ndi na dem fen.
4: Mhm. Dina war.
5: Da nga dina ni sa doom sa bu di nga wax walat.
4: Mhm.
5: Ya ibu dem ci jakka ji dem julli ci fajar yon ko halat
4: hmm
5: te lolou yepp amu ton
4: jigen ni wara dem marché ci fajar gi ñoom it
5: ñu wara dem marché ndeysane sey su ko dem dank lolé ñu ko halat
4: dama jëndi marchandise ñew jaay
5: ñi bu ko jëndi marchandise ñu ko halat
4: hmm
5: taw bu mu ni e so bu sé taw bi taw bi legi
4: hmm
5: ñaar ci ci dañ bari
4: oh
5: ñaka yer mande bu bari na
4: hmm
5: nit ñi war nañu délé seen halat ci yalla.
4: Okay.
5: Yar mom ci kel bi mom baxna trop.
4: Mhm.
5: Ñun comme man ni ma wax yow ni.
4: Mhm.
5: Suma yaay mo ñu yar.
4: Ndissal.
5: Suñ bay e du jindan jor.
4: Mhm.
5: Waaye suñ yaay daf ñu tek ci yoon.
4: Waaw.
5: Da nga dan hey su bay. Hey su bay six sapo.
4: Mhm.
5: Nga roor ndali. Bala ita.
4: Waaw.
5: Rahas bol. Dolim school. Nga bandu la
4: yesal
5: ke ko mo amé djibou bandu len ni ne ko ci ko ba ci jamono bobu yar lu bax la ñamoon deugal sen kilifa
4: yesal
5: ligé ñaxa ñeeri ñoo lañ xamoon
4: waaw ah kay
5: waye generation bi nekk ni di dinañ fa yenn tuba bi di ko mëna yenn tuba bi moy seen soow yoy en xel bo rek lañu am wuur ñu nak da ci wara jël matu way bu mucc ok ci ko ci fekk geng geng leen lañ ko xalat europe lañ xalaté ci geng europe mom amna geng way africa geng ci dambe bi
4: Amin.
5: Ak yaa xam yeb gan ni lay
4: waaw
5: gan yu baax mom
4: ko nañ ci
5: ba rek lay ñu wax gan yu bon mom bu bon rek lay nek
4: bu bon rek lay indi tamin
5: ci ko lu wone di seet gan yu bon yi nek ci rew mi
4: okay jerejeuf
5: ak xale yi nga ne ba ngi deg ci film programme ci peter ngi joge ci benn programme de gan ko fa nekkon parce que ci ko ci personnel bi wa affaire yi ne affaire ci gëre ci ñu wol jangale xale yi
4: waaw
5: lu am solo la waye boy gi re ni
4: samsidin sa
5: du deful de dara jeuf
4: okay jerejeuf
5: ci war ñu deful dara jeuf
4: mo nga jerejeuf oh acha jerejeuf ñu koy jaajeufal jël keneen ci line bi assalam alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: acha bismillah yang ci bir turu ak foy wote
6: allah ibrahima
4: di wote
6: kanifin
4: naka wa kanifin
6: ko ci jawa
4: acha bismillah yang ci bir de nga waxtan bi
6: indi sen programme bi neena trop
4: wa jerejeuf
6: way li mo gëna jexa ci mbir mi ñepp xam na ne kenn ku nekk warna mo sammu njibotam
4: waaw
6: xam li njibotam nekk ak lu nekkul way ku wote ci rojo ne lepp njibot gi la ta njibot gi way jure ko amé
4: waaw
6: legi yow sej njibot men ñen wara mel ta daqa wote ci rojo tan lepp nga wor gi la
4: waaw
6: legi ko njabot gi kan mo len wara xaar
4: legi leg njabot gi tekkalen wara xaar de
6: lay problème bi sen njabot bu xamé as touti pare tu loko wax deug sen njabot boko ragalé ta amu dara sax pare wu loko wax deug yakku yep mu ngi doré ci bi kër gi bala mo génn ci mbéd
4: kon dafa melni kalifa yi
6: lepp ci kër yi la bala moy génn ci biti
4: waaw
6: gis nga police mu ñu nit ku nekk ñu tak police ci sa tembu bu mu hand ak yoon
4: ba du ci sawet
6: kep ko xamné ya ngi deglu radio bi seen programme bi ci ndibo tam baxé xam nako
4: waaw
6: ci ndibo tam boné xam nako
4: okay
6: kon nak li nga wani su fi joge na dem ci ndibo tam né ha programme bi ma deglu ni nak kon xaramu dawali sama ndibo
4: ba du amna lu mu def ci man kon na dawali
6: sama way ci may wax mu ngi may deg wala li nga wax ñoo ñu koy deg way duñ ko def
4: affaire la
6: kon legui naka lay defaro
4: xana ñu wax rek
6: man dafa am ko xamne dama andono ak mom ben domam am problème ci walu problème xel waye dafa tok kay nek ci lu bon lu ne dom jancha
4: te xel
6: manako fan nga dem ak mom mu ne ma dafa am ben serigne buñ ma wax amana sa mu na mu ma deg manako ne jarul ko parce que amul ben serigne bu ko meuna genn ci lim nek manako xam nga lim nek liko se meuna genn manako takaliko ak ni moy andat mu meuna takaliko ak ni moy defandiko
4: ndeysa
6: parce que nit ki doko meuna dox muy nan di sangu pour meuna mu ci toxontay yoy ba pare ko ne di and ak ñakoy def du su meuna mu ci
4: di am xaliss bu mu ko jënde
6: ku di am xaliss bu mu ko jënde lolu du fi meuna mu ci nit ki dang koy takale kelam nek ba pare loko jox mu man ko jëri
4: jërëjëf ngok
6: waye bu ñaan kër yëpp dajé won di ñaanal waaji mu ba te henu fa wara baxé wallahi man du bax muko
4: day metti jerejeuf
6: wa jerejeuf programme bi amna solo de way way juri ñen taxu xali am na ñoo xadda ñoo xiraal seen xali ci bir kër gi ñu tok tay di nan sangra ba para ñu ngi tok diko xiraal ñoo yaay do yu ko tok diko xiraal
4: ndaw deug wallahi wallahi
6: lool lool mu ngi am ñom xam nañ ci dara bu baax waaw
4: waaw jerejeuf mbokk mom ñu ngi koy jaajeufal benen bi tamine moy da ngay am dom mu ne ci kër gi mu leer la ne sacc la sa dom ji lélo la sa dom ji fay fop way lum def nga weddiko assalamu alaykum
7: alaykum assalam
4: bismillah
7: Ana
4: ngi ni rek sant yalla turu ak foy wote
7: yalla yokka sant
4: amin ya rabbi amin amin
7: yalla sant yalla tural len ar len
4: amin ya rabbi ñu bokk
7: ni dem di ñew yalla lay yalla ar alquran ar len
4: amin ya rabbi
7: dal len nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam ar nit
4: acha turu ak foy wote
7: mané li ma wax moy lena xam nga njobot soko amé nga jur ko nga ragal ko
4: waaw
7: mom moy delu jur la
4: waaw
7: lolu moy ne kané
4: moy fagn don waxe joy lo ko balam la joy lo
7: waw da nga jur sa dom nga ragal ko mu albaté ko jur la
4: waw
7: yow do ko meuna yar
4: allahu akbar
7: waw so li moy problème bi
4: amen
7: be pare ñaarel dekk bi rew bi bari na
4: torop
7: satay yi bari nay
4: satay
7: yi nit ñi bari nay ci xamul kanay kan dekk bi bari na gan gan ye ñooñu yi sa ñooñu wor li problème bi jaay nañ jox nguur gi na jox ñu sét dekk bi ci duñu ne ka fi nekk suñu jobot tamit ñi ñoo andal du ñomé neel so jox so yaré sañ jobot mu olbaté ku am andando ci biti amna gan bu nekk ci ronam
4: okay
7: ndax duñu ci na wa yalla ñu yalla boré aral suñu jobot te yalla yaral ñu jobot yi
4: amin amin amin
7: ndax yalla suñu borom be par kema dara jay nabi mustafa te ray bi tamit nan ci jogi tam ku reey ñu reey la buñ ko defé ñaar yoon ñetti yoon buñ ko defé ben sax ben yoon rek ñu yobbu ko ci ay park bi ñepp taxaw ñu woné naka la ñoo reey ñu ñu ang la wallahi di nga gis kenn du reey do gis kenn ku reey bokka deba de ma ngi deglu BBC amna ci genn buñu reey da dañ ko xang ñu na xam kan la reey wa ñu dañ ko xang ci English la
4: jerejef
7: waaw kan la ñu gëna am yalla kan ko gëna am yermane
4: ken mom tay mom mo indi lolu
7: yalla ken gëna ko am yermane mom mi ko def ci alquranam bi ne ku reey ñu reey la
4: waaw
7: ku door ñu door la ku sacca ñu dox sa loxo makka nga dane
4: ah dañ war jerejef
7: man day dafa war man dama bogo ne xej nga ñi seen doomi di reey ni ci tel loxo ci niiru yeek li la neeka ndax ken ku ci nekk bu ñu reeyon sa njaboot wallahi yo ci dafa fa di nga jog ne nañ la ni sayn bi te woon fi nañ ko gene ni ñi ci ñaage jeex de ni ñaage jeex de te bu boba ñu jé ko ñalla naan dogal yalla te fekk am dogal seytane la waaw baxna jeureujeuf ñu endok jam
4: amin waay amin jeureujeuf baxna jeureujeuf bëggon nañu xam tour bi waye ñu koy jaajeufal bu baaxa baax amna ku fi nekkon de mune ku reer ba sour nga ray nit su la loi tié man suma la tié ñu jël ki ci la dama post time da nga tié xaliss di doxal wala nexé ci biir waye xalaatato ko légui assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ayta bismillah tour bi ak foy woté
8: Mohamed Manga Burfoot
4: Mohamed Manga Burfoot naka wa Burfoot
8: ni fi rek alhamdullilah ma sha Allah
4: ayta Mohamed yang ci biir
8: man lima gisé biir bi
4: hmm
8: yakarna loi bi lañ wara baye xel bu baa baa baa
4: aha
8: parce que yalla mo ñu gëna yërem suñ bofa
4: waaw lolu mo amna
8: nga yërem nit be nga ne ko loi bi dang ko jarré diku
4: hmm
8: yalla mu ne ku reey nit

0: Le du mal en taisin de l'ombon.
1: Ah.
0: Minadi.
1: Bien.
0: Mon neveu.
1: Alhamdulillah.
0: Mon balle, j'ai été un comme manou de banque.
1: Ah,
0: cameraman. Ok, ok, barke baag ngo.
1: Ah.
0: Mo le lan numbi mo la jang akuti camera nu baake le de.
1: Ah, camera ngadi. Video fone talo.
0: Han ngo.
1: Ah.
0: Video ninde talo be ngan sin jang ñu sotole, ngan sin jang jang.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Ha.
1: Ah.
0: Nga sutu jang bodo du jang kas mas.
1: Ha
0: bodo to jang bodo
1: ha ka sama bodo
0: ha nga moy ko atul kata dula belto
1: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha
0: Wow.
1: Wow, man dama lay dem fofu, wa dama lay dem ay Casamance, ay Dakar, Senegal, ku nek lay dem. Man ay gine mo sax dama lay dem fofu.
0: Ki nga sin janjam mu jeulati?
1: Kaset
0: ani fango ani nitalo.
1: Wow, amna na ay wow, ko mo wona ma jox 25 rek 25,000 rek.
0: Kum kaseto ani nitalo be.
1: Ani nitalo yop, bu ya be.
0: Ni ngi ko nitalo be. Ni ngi ko 25, iko mun 25,000. Bo ñing ko 25,000 wo beta tan yalla min naka ñu jang nga jo 15,000 am beta ya
1: ta 25 ba na 25
0: ak 25 beta tan legi yeufan ko sudu le bank yi ay di cardo sudu le pour nga ko du ñin sen yi
1: wa ha ay di cardo
0: ok ok hay man ta wo fu lay de ni nga wo fay maybe atina nte wo fu lay de
1: ha
0: ndou fu lay de ndou fu lay de ndou fu lay
1: moy deug ma ni nga xare nga ne
0: ñing ka fu ko minketa ja nga wo fu yi
1: wa am ma deug ma soje bu ba wa wa wa
0: mu ne am lu wa am lu hewul fi ma ma wo ko logo
1: nga
0: nga fi le yalla minketa jam fu lo fu lo nga cameraman dul naata jang abdu nang kombole lo Hello.
1: Hello, ma lay deug.
0: Ah, cameraman dole nat nu njang.
1: Wa.
0: Ah, mimbutu kombo. Fa mbondi la samba ani sa man na.
1: Dama am nañu jëlum ci tane cameraman yu bëgg ko bu ñu ñëw. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Ah,
0: Ngo. Mané
1: waaw
0: ñu jël cameraman ñu jël cameraman combo
1: waaw
0: ñu ndir ko fi famondi moko yobbu ba légui ñu wudu
1: a da ngeen jël cameraman combo ngeen ñu bëggu kaasuma ko non fam famondi ñu bëggu
0: famondi bi moko yobbu ba légui ñewul légui mim fa mo ko liya ko liyaati nga do fa nam bondi nak nga do fa nam bondi serkunda nga cameraman do fa nam bondi serkunda kabra nat na ndjam ay ngan sin din kel na camera rek ata boyta afalat da
1: ala ngay ngay ngay ngay da yitt na bëgg ko am bu ñu yu ngay ma ngay ñam yow ngay da ngay ci ñu ci tele cameraman xam nga ngay deggul man xam nga deggu ma so
0: cameraman fu la long cameraman ñaar wul bi le fata
1: ah ñaari cameraman yu ko deggu
0: aw bibi jamme ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fu leen sul den la ko won
1: man ke dama ñew ba ngeen ma won fi sul ñaari camera man ngeen jël kaas ma yu bu ñew ko ñep den la fa mo ñu mo ñam ñaar ñu bënde
0: ibi fatale
1: allo
0: ngo ñom ñaar dañu dédé ñaar
1: cameraman yu ko dé hello
0: ngo yo so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay
1: dédé man waxaguma waxé nga may won fu ñu sulu gaay dama lay laaj manam ñaari cameraman yu ko dé la wax
0: ñom ñep dé din
1: wa légui ñu bëgg ma jël man dama yob mo ko
0: yu ki nga ñëw du
1: man ngay ñëw mo ba nga na ka ñay ma nga laaj ma lay laaj dama xam nga yow dama dégg bu baax bu baax lu ma solé lu man ci dama nekk ni laaj ena wu kenen do ko den kamar man ba na dégg na xor dégg na so bëgg bu ko ma na yow dégg do ba man dégg mo ko ba li nga wax té am na yeneen kamar man ni fi nekk am na ñim ay soxé lañ dégg na soxé
0: ko ñu ndax xaraayo amu na teneen dama cameraman bo amne deguma toge ñun yow
1: lañu bëgg yow lañu wax ñu ne yow ya mënu waaw
0: mo ma deguma toge dama dama try rek do ko teneen cameraman bo amne ñu wala bo amne ñu ne gaay ñu ne yow ya
1: mënu yow ya mënu ñu ko ñu ka mané ko teneen cameraman bo amne dina deggu toge bu baax man deguma toge ci ci ngir
0: ak bina la ne ak iko bina muntuma iko bina muntuma muntuma bina
1: Ninata
0: ni te man la mol la fekke yow da nga hurude e man la mol la mol ba kaburo tandile la mo cameraman fu lol
1: mané hello mané
0: hello
1: wa mané ko ne ko amulo ko deggo wala fof non pour nga jox ko ma isoyon ko ko limo wax man ci manako man ñewuma comme man lu ma ñew man ñu suko da fi dañ am programme fi sax dañ am fi programme man comme dama bëggone lay fi da way tax ma kay man duma de man man dama ne dem ka dama way yag na deg na dem ko waaw yow ana amulo ko deggo wala fu ci ci ci
0: akaka na kasamas soma bina
1: wa ci kemo ka ko mo way wax kana
0: I'm going to go to the house.
2: Kon jeureuf
0: moobe batula de ya moy moobe batula yena ya moy
1: wa deugul mané tengi
0: waaw
1: dama bañ nga may xaar duma gis fu non bala lu mo dama bëgg lay wax bu ut kenen man mënuma ñew
2: waaji borom kaddu la nak waaw mëna tudda ñew parce que ñëmé tudda ñew waye kaddum tamit bëgguna mu woor
0: nga mérité ko botta ja mam mi
1: han
0: nga mérité ko botta ja mam mi
2: ki
1: Kupe ko. Mane. Nalo ko la, nalo wa. Nalo ko la. Mayam ko mai wa, nalo ko.

0: Ala barika ba kɛ ala la excellent la commerce sɔrɔ nka o ba apprécier le yen nɔ ka fal be yen nɔ na salo baliya nka siya bata le yen nɔ ala ma de na a ko a ye karalo a y'a jole everything but a man karalo ka ye a fa a nata ta salo la so n batale kɔl la nga jibe nga fa ye nnamu sorom so nga na jibe nata ba laban na ɲami ala barka bake de ala like sol na la comment sola nka o ba apprécier yo ala barka de ala barka de ala barka bake de ala like sol na la comment sola alta youtube auto yino ala subscribe yino nan mo subscribe follow
1: Hello?
0: Hello?
1: Wow, hello.
0: Is that Molamin?
1: Wow, Molamin.
0: Okay, thank you very much. Molamin?
1: Wow?
0: Suma jabar daf ma waxone ne yow la joxone dir julé ni non.
1: Ban jabar la fi?
0: Suma jabar.
1: Ah, okay, sa jabar.
0: Yeah, Mariama.
1: Mariama.
0: Diba.
1: Ba ba wax na deug wa Mariama diba wa man la wa.
0: Lol la kay mune joxone na na xaj bi.
1: Ba joxon na ma def wa joxon na ma
0: def. Okay, that's very good. Lol la kay.
1: Na am nga la ko ne di bi beug yow non lolo taxon trial na be sona sa way ak mu joon ko sax. Lolo tax am nga rek ma da mu di ñaw ko mu dul pare.
0: Lol la kay. So yow tay ubi nga ndax dimba ndax fan yi ubi nga wala. Hello?
1: Hello? Allô?
0: Hello?
1: Allô, bro?
0: Well, okay, thank you very much. Just mom dafa joxone fi number bi.
1: Fan la ko joxe?
0: Waaw, man la inspector la.
1: Inspector
0: Jagne.
1: Inspector Jagne.
0: Yeah, because of Inspector Jagne. Gambia Police Force, Inspector Jagne.
1: Waaw,
0: because of mune dak la jox yow ñawal loko mo gëgëram sa tuti ko ñu am problème so yow yaang ci atelier bi fu mu nekkani ya légui lu ñu def moy boy commanda commanda
1: allô
0: commanda commanda légui dem len costaru da wan mo lamine jabo dañ ko wati dañ ko wara arrest
1: allô inspector
0: yes
1: man ñoo ko ma de
0: hein
1: ñawuguma de man la ngi fa rafa ñama ngi dama julli ci ñawuguma dama doon wat ñaw rek mo tax manela ñaw naani way ñawuguma dama doon wat rek way ñawuguma de allo
0: ma fa ngeen ngay atale
1: dede ñawuguma de dama doon wat ñaw rek man ñawuguma man xam naana nak wax mo ma ñaw legi de te nako boole xale yi dal fekke ñu ubbu nam ñu dem fa dox ko ndax man xam naana sama mujjé kontu ñu lay dal
0: Eh, inspector. Eh, commander. Commander, légui dem len fofu non, dem len costaru. Waaw.
1: Bro, man nakuma fa dé. Ya bu ñëwé dem duñ ma fekk fofu non. Man nakuma fa dé. Man ma ngi ñu xalé na dé. Fa ngi taxo dama ngi sax ba ma am dé dama dugg Sénégal. Waaw, sax dama ngi xalaat ma jall fa tay. Mom ngeen ni di jereku affaire ci ko wala yo ni mo nga taray rek mom mu jëm ko mom ci place ga jox ko mo ko limi def na amma ci jaay jaay nak yo nak yow kay ne bu la waxe lo kay yow ngeen xol ni nga doxale ni mu rafa tere way o de rek ñun ay dama ci place ni ci ana ko mo wala ak ba bare ma ngi di wagge xam na rek dem Senegal mo gëna yom man dekk sax def ma dafa dox wara sama

0: sole bu ba sen bun sen liggey bi comme su su su yaatu ton def ko defol def ko yaakal am ngeen liggey ci nawek am ngeen liggey ci council am ngeen liggey ci gas yi am ngeen liggey ci keer yi so fuma wone liggey bi dafa yaatu so sen liggey bi dafa yaatu doole bi dang ko bu ko toutil ko mën ta toutil wa so bi dang na commit council not persuasive much, it is an obligation give you access si ñewé ci gas yi an order petrol station you mention non it's not persuasive it's an obligatory duty so ñeng lañ hejal ngeen hejal gay okay lola am luma wa
1: jerejeuf
2: okay camara sa contribution bi bana trop awa
1: jerejeuf sa contribution bi amna solo ba legui kon drive either driver moto nga amé wala rider nga amé wala sered la ak lu mën ta nek suñu gissé li nga xamné ni moy fayt raw bi mu ngay génné ñi ñi lay may yoon because daf dé mëna delay li nga xamné moy time bi té safara mom nek na mbir bi nga xamné su xasse tar rek daf dé mëna ga mom boko té kenn du tal nak fi suma makla wala suma rak wala suma yalla harama tal dank dedit su xasse tara mom da fay dem surtout su amé treating si nga xamné ni modé cost safara moy heat oxygen ak fuel moy nek li nga xamné ni ngalaw tanga ak mbir bi nga xamné ni daf de mëna tal safara su ko amé rek daf di nek li nga xamné dafa ga pour moy yaha kon nañ dem mexo suñ gisee fire truck bi nañ may yoon xeeru ñu jur ci kaw yoon bi tam nañ ko baye xel ñi mexo nañ fa baye space bi nga xamne truck dina fa mëna xej ida fire service ida ambulance wala whatsoever nañ baye xel loolu parce que gis nañ ñu ci newet bi easy wu dara ndox daf dey bari ku nekk yaangi suralé baña ndox mu dugga sa biir kër wala ndox baang ci yoon bi nga xamne ni nit ñaangi bëgga jall loolu yëpp daf de nekk mbir lu waral nit ñi dey jël ay saako difa def souf ngir ñu mëna amé fuñuy away nañ dé souraalé lool parce que ki dund ko nek da nga wara souraalé olof ñaan num ko xéré ñu na élek du añ way lu muta souraalé la
2: awa léral nga fi lu nga xamné lu am solo spécialy jurin nawet bi ni da ngay gis ay nit yu nga xamné dinañ jël xéer yu ponkal wala ñu jël banta yu 10 dem tek ko ci kaw yoon bi bañ pour moto yi jaar ci sen pega fence yi wana nit ñi sa fence bi fum doré dem bir sa kër fofu moy sa place waye sa fence bi ci ganawam dem ci benen oda opposite side fence bi bobu momuloko bobu nguur moko mom te bobu every vehicle specially emergency vehicle amna ride pour mu mëna am access pour daw fofu mu dem liggéey lu mu wara liggéey bin ambulance bin fire tender nit ñi warna di soralé lolu why sometimes yo so jëlé xër bu ponkal nga tek ko ci kaw yoon bi su faaté nda ñoy by force dañoo stop waaca jema seet naka la ñoy randalé xër bi wala jema seet naka la ñoy randalé banta bi so lolu rek time la bala ñu mëna def lolu pour su ko défé ñu mëna continuer ki emergency ñu ngi jaajeufal képp ku nga xamné tay déglu nga programme bi wala deglu loko wala contribute ga wala amulo access pour contribute waye ñu ngay ñaan yépp né ñu ngi leena jaajeufal yeen yépp comme Pura ni ngi ko waxé Pura moy ñu nga xamné ño sponsor programme bi ni but we have a lot of programs on order reduce yu nga xamné bëgg nañ nit ñi emulate lu Pura di def ñom tamit ñu sponsor ay programme bi soko sponsor dessout ça ki sponsor olé waye soko sponsor sa da ngay gis né yo sa product bu nga am pour business dinañ ko advert da nga gis né tamit da ngay am tiabo because the message that is sending to Gambians or non Gambians defa important ki sen live drop kon ñu ngi jaajeufal Pura di jaajeufal ki fire officer di entire nation security forces ak ñepp ciep ku nga xamne yaangi dekk ak biir rew mi wala nekulo gambien sa way yaangi dekk ak biir rew mi ñu ngi jaajeufal ñepp ki deglu bu rafet bi be benen alhamis
1: ah mbokk deglu kat rek waxtu bi jeexna kon dinañ leen wax be benen alhamis di sante ñepp di leen gërem képp ku oté ku bëgg oté te mu ne oté ku buga deglu mu ne deglu ñi ngi sante ñepp di sante seen ci fa officer busy last passé di nuy bebu sécurité bo xamne

si biir Gambie di santatam Pura because bàyyi ñu si benn yoon ñoo ñuy jàppale di leen wax ne suma laas wooti gambeenti rek ba beneen alhames mooy nañ meksoo ñu dee bàyyi xel ci yu bari bari bari parce que gis nañ ne ñu ngi si nawet bi imagine si def di bari demale ko si signe électrique wearing système yi yoon bi nga xam ne mu ngi am ndox nañ dee meksoo tam li nga xam ne mooy imagine si nombre bi nit ñi nañ ko am 118 bi di leen sant di leen gërëm di sant tam waa West Coast ak Oncle Ibrahima nga xam ne mu ngi si machine bi ñu ngi koy sant di ko gërëm di leen wax ba beneen alhames ay jaama.

Mirwa nun yakara nun papa. Ay git maroko yalla. Ne ci na bu fo danel. Ba boy bagonum tuit me kenon tirine. Nan def leng. Ara ba me kenon beskos, odi kandero le. Ben betu nay podik. A do na to le. Na za te fe fof pa. Donga ko ya. Non gal ne combo. Katu ma mera jole def na. Kotu pam kololi der manjay ba kololi ñoo ngit manun ziaré anu ñu wawe banjul ñu wa ko yon ko ton ga ñoom bokk ñu yon ko ton ga bara ñet ezew wala ta ma do gon bu le ta tet rendi ñu wa ko jama genn kaati ñu wa lu tan bu cende na pass bu do fan ñu wa itam be karang ko sima ñu wa ko cien ñu wa li ñu ngir wa ñu ko nga ko bokato aroka ko kam fo ñu rouge koy ba yaata abakka magadala koy na ingirwade du koy malne def leng ne den def krine ñu ingirwade na paxa pa patuna na pa president astufay sinna maga khati ba sial ci gelke idrissa cing sala ingirwa tamen af andey parsen di boy meer wang way e wata ga ci rol sa fatu ko hadibo hadiba salifay ni wa bu banjay usman kor ablay gay dj du ngir wonu ngir wa maga da basarin fa jamay ngir wanu aspe chamin bok ngir wanu wa awanjay tamit na pizza len defé ngir wanu awa koray fe ngir wanu ibrahima sar ma kana joshua ngir wa samba sari dawda nduru basiru jalo ngir wanu wa ngir wa ma gay tam rek andene maron ya sam kala ne rafa jamba ngit mang ya kala wa basil ne bop men la ti jup in ngir wanu na papa ala ji pané dans club fe ngir wanu

Aviangan ko kan indokido ko no krine. Dal ko. Yo nga po yek nitke.

ben fa un coi fo royole na pasiru senhor babu senhor jangar ko imbet ka ba ko le yaga ba ko en khot khol ke ba ga fule en khot khoy yam yek miske fadida jangan naga yek mi tanga rek ne ko khoyole nan gi lorten tuluñ rek sto maga koy joxanu no ba ko le acha koy nu simnir redanir ndig nefel jam falalo acha basiru jallo simna ko nga papa bam pousé prade ay gara

kañu nga xamne ko bind barke alquran karim andi rombe andi ramo inena ra telephone ana ka bukto ci diksom bukto na adna tare wero ona na tiktok fudi no le ndut lo zere kagef ndi le yo kaga pasati maga orewo kaga orewo kaga lahi wallahi wal kitab ka bukto da babu ka di ko ror no men dikke arab dudam koro da de tanam kelem dikke ana ga iskam dudam um ga akara dakke ke do ka kam dudam tare wo talore wala ana ka janta site

mbato ga o korola anona ye duda la gena yo umferi muna ananya ya kata kanwa enso bin talola mena galola te kam ko ta ko yo gami kole ko so le ro kon so le ro si mangol kon rokim ma wale mo ro baba ko o ko te ko da ko ta ni ro ngiru debi sadar ro ngi ya fa ro ga ni barke sun falu bage so pa la ngo ka se ngo ro ka pa ga ro ko ngo so ba ge nu ma billahi wallahi wal kitab ni sadar im ro ko lei no ma gam gara para ngo ki mada para ye biru mo ase ngo o gara ga ka ti pa na ga o ma te ba mak ba ya ve ku ngo nda yo ma dure ma ba tare ko ko ta ne alu barke fa pe zap na mi khayem lei ko yam ke kan bukun kim tesan to khoy gati mo khoy khoy nero ni ati ma khoy ni kim tesan khoy ni kim gono kin na ko za pure to ko ta ka kenu ba ka na nu o fu wa na sa ni o jam ke di go ta kan ba me ma cha han ke ni ka yo be ke ba bo be gin na durna ga ka o ma ni le kim ti to ar kin be wa da na pa to o so sa ho le a fit be ta da sa ho le o fit ma ga kit mo le be du di o open der sa te beu babu yang ko ya kare ko ya kana nge dana ka ga pa ga am te boro pa parar ka ho ma te du ka sa te pru nge ma ga yang ga ti am te fela ma am te ma da ga ja bi o de bo ka te so nge da sa ma ko ta ni ka ma a te ge so umma dan be cha yo man be al fa ko be bidik na ayo le fa ki li fa be alo ta ki kwa di me acega akam da dem ta so fatti ape to haya ye fadi du madala me fa kum da ne fa kukki mo yeng bo madal um ga ko du maga o

0: ñëna boko
1: jëm
0: më ngay sim nañu oko ka sey wo foké biduna nga daan roga fé na ñun jàm nga daan roga fé na ñun sutura nga daan roga ara ñun kontana mi no ka chaajare asey wo foké biduna kontana mi no ka chaajare foma ko ngar no be o ma ko ngar no be to ala fo nak sax kon ta na mi naw parce que waxe jemaara be sene ba mak may waya se ngor xane alke jul iko sax lamon di do xade ngaro meke meke ka ceba do ngabo ron def yo me nun santi ki ke ndimle amo nu ndam to ga chaaja xe mbanyo nal gi wo yakno mbanyo nal gi wo chaaja xe ke ka ndaro ndimle ero ande ero dara mu mi non def yo babu jamaro refo babu balate diw balate diwin kambanya mo wala nangam asay ngor mbergo bu ko ko yak me mayo
2: wa tore
0: ko yak me mayo ke xeba do na ne te mayitina ke yak ona na ga mayitu nda wa yak do na wa yak do na ngar ke ro meke babu bo na xaja xat kam saxle mi kam la yo xana raf ti taw bu mum sax giminum barke fa fes gimime o bi yo so taraf bi xana raf ti taw bi no ngay da ngado ngir seno tasi na bi kam fa akhir sa bala roga fet ka barke fa bes xeda ko be defo be ke xale fet xale mu gesso nga wa bu lay adom wa adom xet ta me no koy xane xeda alu jay fa nek rek no bi stem lay ka mi ñaan li jota hoy ro kam ni no koy lu rek mi koy kam lay yo koy mom presque pare amite da ba bu koy ka res ki na okay na o serer kate o nananga o mon kate o nananga ut kim chol ta ha kurik ndu vado nda do ha kurka ndu veno ha ut chol ngor gor lu yo ngor gor lu yo nun weke def no ataba do waxe to ando na ye chosan sere ro saf nun mbon ki ko nun respecto ko nun ngimo ko nun chogo yon def yo
3: ta yakko ya fiangande ki bato yon fo yeknit ke koy noragano yeknit ke dal fo koy dal fo mbetana no ba kole en na 7050547 7050547 magay baka ber bo esimir e layni bugit na yam digne roki danga na ko xanan ne ne ananga la yayo no digne ananga la yayo no kan na rek tente fu rek wena yita e nda ananga la yayo yitam ne mbika bumba ko mucc ar ibuguka ar iyerka bumba ko mucc nda me koy kom no green indevu do jega wena bugna une fop mboge buga buga wene buganan gilu kene wene buganan gilu kelke yaga af yangan koy ku kene bugnaten rek waga khoyit na 7050547 7050547 da yon ko yegnit ke bongar
4: easy communication for you with Africell social media bundle for as little as $10 you can now enjoy spending 24 hours a day on social media 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. Africell's spectacular social media bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle,

0: dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat, and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.
1: Afrizol, the Gambia's leading network.
2: Yo, no def. Yagi melni ku am stress de.
3: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu kraw.
2: Yo, loy stress. Afrizol mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service.
3: Lebal ma. Loy lolu.
2: Waaw waaw ma la ko wax. Afrizol rek dem ñoy su xalidami. Mu nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak.
3: Xaral de. Kon jëra tut may daw bay daanu pour jënd ci credit.
2: Dédit, li nga am pour def yo mané be bëgga dé. Ñu né la Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
3: Tak tak rek
2: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga dé.
3: Lolu yombana di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sa.
2: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem ba jéxal crédit, Afrizol ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
3: Kon xara ma sét ba xam té du star 232 has la.
2: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok bé ñaxabe toy xép Afrizol ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
3: Waaw, li gawna di. Kon Afrizol dal yombal na suma bës bi.
2: Waxon na la ko dé. Fu nexé ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak. Way nak del fay bor.
1: Afrizol, the Gambia's leading network.

0: Susan Wakando was Muku. Hello.
1: Koranya.
0: Now.
1: Ngare jam.
0: Anla yuka gawai.
1: Ke ba si se.
0: Si se ma yi si se.
1: Ngira ma pa hoye.
0: Na vi okoy.
1: Me men rek.
0: Ta koro re.
1: Pore men ena jam ba kay.
0: Ki janu monande.
1: Eh men.
0: Nan do me khala ndi ke se notam no salti ke kembo.
1: I me nan kay.
0: Kay.
1: La li le tere del ni chuka kembo ko fagule.
0: Mo me. Kadan da zayo rek.
1: Ah wa da sayo rek wa na den dig de.
0: Eh kham suta den te.
1: Eh.
0: Agar anga ko ya gidma samba zar samba zar a gidmin.
1: Eh.
0: Ma gramo yo na khade.
1: Mug mug mug.
0: Ke do jab kimsa.
1: Ah ba jab ko gay.
0: Na re wem bi.
1: Eh fa wa gay. Ah. Dilo yo.
0: Eh jasi.

0: ya ko ya woray weda yona den baru wen de genna den baru yon den baru yirmir bo atta hakoy e in baro laifo e botok ke fofe ya hakasa ge
1: mi tan trayong boher
0: oh ki jaho ngenan
1: di lai walai ni Ibrahim Njai afiru fofe lo xami
0: lai
1: onanga fiya rek
0: oh fay biram kar e kere di kwawar ere tuay disat and is on modify from prada fa kasum
2: ya yeah, incoming call
0: yari joe
1: Allah ki bolay manjay
0: wanya nam rajole wanyi rajole
1: na wan win
0: wa wa magade
1: jam so manje bu
0: tayal ataya fe
1: ata we reme ke pames
0: way pum bu ga xono la me pames
1: ha ha ala egal injo
0: ndey manajo kal toxu man dal bunuma understand li de
1: ah mom ne la nga ñew ñu reer de
0: ah bay yo wala may exibe ka yow ha mu ci ron lal dugal nga ko ci ron lal
1: mo de lo la wax ndey ma da tax ma ne waxal ibou ndjay ne mu ñew ñu reer
0: ndey far ndey ma ne kay jambar la waye kay kim ko tegal kay moy waji
1: way ma ko gina don jambar
0: yow arar rek dama gejna o Ibrahima Cham arar rek
1: Ibrahima Cham man koy nuyu
0: akay
1: mangi nuyu ñet
0: akay sim ni fop
1: na resiare a fop fop fop fop
0: ide
1: inde bo ma ko poro te wo yar bahiru
0: jallo
1: jallo menandi ki sofit na mek nek
0: akay
1: Rus prihatai pulang ni di arus Eropa.
0: Ah, harto fodeu mati abkula, ona tafarto.
1: Ah, harto suatu kimit hari tu mereka hunde.
0: Ya, kau bawa yang ini.
1: Wow, ya, kalau siapa ada dan pak Usman si siapa apa apa.
0: Ah, agak yo kijan mana dia aju baju de.
1: Mas, bisa kijan mana dia ni kau yang kehuna kan calling bulan tu dalam barat fajar kita yo.
0: Roka wa fi jam de aware fe tam ka bis nitilo sa ku nar rek
1: ah da gaito aga xeyten da ja ina si sengari mom
0: ah
1: ya de yo
0: ana den mat ana rakene time bene anu nay we ngara la xana rakhe biya xa sa ku
1: ah ala ti ju fin garna di ga se cengin golem bena la ci fanne Merci à den Raymond Mendy Ron Manguin Ron Kasin hop merci à den Tadena wat ho tane ah tiko dik day wax deg yalla doona ci san ndax sere riaga ne kam bi yeguyo ndi ne ma ci danga ah danga teguyo ala ya ci dakhke manga sana yo la ke ibrahim ke gwasiru la na dal ten dakorum da
0: aha
1: ze dal sere re fatena
0: ah la apirata ke bemende
1: yo da ben hop sere wa na mu ga na re kan de wa sere da re fatena sere da re fatena
0: mu ga nar de
1: Ah, sere do ana muga nar da.
0: Ah, wa ga den la look ni xam bugle ngura.
1: Walay walay. Walay na ga yo. Yare afa ndaga ci fo po xil de.
0: Okay.
1: Aliwin gan Usmanin.
0: Yi.
1: Wolde fay fu baslum fo. Ah. Di siare ndey ma la ak njabotam yeb. Waay mom tuul daxanaan kañure teo mom leena mere nala
0: ya mer soufa amerique ya ko ci dugal nak
1: ngal
0: mer bu ci amerique ya ko ci dugal
1: ah o bana
0: bu dugal mer de mer bokku
1: waaw waana mom dal dina la mere de parce que do bu set leena nak Ibrahima kañure nga ba ñañew
0: kumer boko bul mer
1: kumer dal boko lo la remon wax de
0: ku mer boko
1: ci ala wa o mana hobun nak ol jota nga fop
0: yo
1: mam jarayin jenin ala sanin awasawin garna yasin sarin hob
0: asan
1: hob na ci ala aden
0: yo ka jara
1: wala ibu kontana ma bax wax deug yalla xay kanjo na ci san kam sa buta tigi terer ne ka war fiya ci gere je
0: jow kanjal
1: ok
0: kande mane ñu ziaré la bu baaxa baax ak jobor bi a 70 50 547

0: Incoming call. An audio fe jama.
1: Hello.
2: Wajira jole, wajira jole. Yo.
3: Nena nang nambi ne.
2: Me xamene rek gari.
3: Ci gen network ne fa xeru ko.
2: Yi, de andaay sa ren me mo fu network be.
3: Me jete na fa fi fasiru Diallo.
2: Yi.
3: Ya te na fa fi Sambassar.
2: Okay.
3: Fonde ne maro non do fa.
2: Okay.
3: Ko Abdou Assis ndo fa.
2: Ndesan.
3: Mbole mo xunu na yo ko ndo fa rek ya wo den.
2: Ndesan.
3: Ah Ibrahima, Ibrahima Ndiaye wo affaire wo fe la ma fel.
2: No fa o rek.
3: Ilay. Nana moko nana ngo buga ko ndam no bob ke mo ahma mo
2: bilay
3: bilay walay nda o feta fula ngaro yi xam det no bob na jiga ma biyanuma
2: ten def no banene ko yo na rek
3: nam
2: no banene lay
3: wa fi basiri nda jalo yo xam buga mi no bob ko wax te
2: fula ngaro yi xana daw
3: ya ananga no lay andal te ajang no bay 7299836
2: okay
3: 7299836 se jangi no fete collab
2: okay nana
3: wa ko jeng no ma umne
2: okay afa
3: den vo tem fop merci ma den way
2: ndessa
3: ya fa jere jof pata collab no banen
2: jokanjal
3: okay.

0: nan yo fa klaga rek
1: neexul len yalla ko def neexul len ciow
0: kuma dagu layu
1: ande sa koro xe bayet
0: fo pay yar bu ke on dagu tera suma wala suma

yek yek sa te pare. Awa. Walay miyo miyo refe wo. Na hudalay na yewo orek wo o.

0: jare so wa Ibrahim man da fat iso wena la ya rek ten kaga mu jifel da yango to xe kep ngar allo
1: solo ngay
0: nam
1: ay no ma wagin mo dam pata ka je khala yok namene
0: yo
1: nda layene wo sa wa ganu to no ni am je sa kanu
0: yo
1: Kevin Kevin 2 3356
0: ah okay
1: Kevin Kevin 2 3356
0: ah okay
1: yo
0: wa
1: jokenyal jokenyal
0: jokenyal

0: banjo daimaga is torno kene yam
1: get no na give again na mire tawa den ki ko hoto ko yere khayam dante ji ga wato jara
2: baba
1: la yim fo
2: taw vilo jara taw vil taw vil taw vil segor
1: na ola nga bon do ka anne o ga escape no nga yam ga impo
2: gade war escape
1: den bi na gelem nang ga tum yam goron de bo Auto derkan. Leandigie oyal oy anna tingo gelem ne. Agara mena. Dala hamo. Are anga het mena ke ilum mena ful. Da are anga mekam dami. Ya hi wala ni. Rebe meke de. Khore anga kem dami. Ya mo gola mi ta khone bene ba. Hulo na mena ka anna o ke eska batin hamlo ka fatatin. Ola ka anne ko rebe ne hamlo gelem ne. Nga ya longoy ga angelem na apa nga koy o be wona ngelem na rebe me ke lango lebe billahi wala ay mana gamde asay ngor na ko eske mo pawin holwe mana gamde suje

0: affaire yi ñu ne way bu egg rek nu ñul ñu gaay waaw ñu ne buñu egg rek dinañ tal seen radio yi di déglu xam nga man may PRO bi waaw suma waxe rek ma ngi wax seen behalf waaw ñi ngi déglu ngum na ma ngi ni di dem sangu ji waaw jerejeuf nak continue nonu
1: inshallah
0: jerejeuf way
1: jerejeuf
0: te kanam fi ñu ne kumer boko
1: non kumer boko
0: waaw way acteur la nak
1: waaw
0: kumer boko acteur la way ma ngi bëgëna faté sama oncle Thomas waaw ni jaay bu baax waaw soye ni jaay mom ñu ne ko ñu ne keer ni jaay weli
1: ni jaay ni wa def ma nax de
0: ha
1: def ma nax
0: de na ando mo bu de
1: ma nax de man mom waaji de ana dem rek bu utal ma LW
0: LW yati wa
1: dem jeenal ma ganar yusmay tekal ma fane
0: de ñoo rek ñoo LW yati wa
1: ma dor ci ji ganar yu ma gis ko ci rokk bi muy dor ko ñaña
0: Wai, wale. No, guy, ñe dañu daw de ci programme ma ñago. Bu ñu xam nga ni ma ngi def rombe na kona.
1: Waaw.
0: Bo bu service bi jor rek bu keri moti commencé di leneum.
1: Ah.
0: Bi nga xamé nga rañé ki la daatu ki.
1: Ah.
0: Ayyo, bo ko mo da doon ko mo de.
1: Da ñu xam bu de.
0: Ba pare ma ngi yoro yeneen yere yo xamné yu ñuul yi.
1: Ciu ci xal ba xal
0: ñu. Wai, ku nekk rek mom nga sool ak sa nga wacce.
1: Wa bu
0: jaxal waxtu gëna fu wa la na ko ñepp way
1: yeneñu
0: ko content nañ mo deugul rek crédit bi
1: dafa jeex
0: tax crédit bi la crédit mo deugul rek xama crédit bi way la gamal rek jaama yaaga rek
1: ah kay
0: yeneñu dara direct nañ genn ci way ay de way karam
1: Koromak
2: mané wax na mo né mu dem sangu ci may nañ ko ko ak njabutam ñepp way
1: mom remonté
2: waaw ak fans club yépp
1: ndéssan
2: waaw fans club mom kañ organité yu bari rek organité yu bari ñu ko rek
1: nañ ñew ré
2: waaw koor bi dal moy dimbalé ibu mom amul fi ibu ñepp la bolé def leen ben waaw ni gis jamo de deg jamo way ibu mom non la mo dafa bolé yépp mayna ko gayam yépp la woné ak fans club yépp ba
3: ñoo ko ofo bolé tay mo mo day hir wa téme dro ko ci alum jam ko ko ko xamé ya sa baba di jam
1: amin
3: ko ko bu kena gar ko gar wi ya sa mo ci yum jam
1: amin
3: jamo dem ba
1: allo
4: ko lo xan jaay ñu ko le féré lu ko
1: baasa na fi yokoy
4: me xoy rek ak kurfana rek dama xam bo wagi mo xoy
1: ndeesan kurfana le koy amay amay
4: yow bi lay faapete e fim miram de dame sunna
1: ay asim nan de nan ro nan rek
4: ah nan no de no
1: eh ya dalay nay mesim na joso nga wa
4: ah
1: ani ya
4: kon joka ñu ro la jabe ci ngonda ndame ci lene fi wanu ma ca far ba hay fa ca fa
1: akay akay
4: an jaay joka jal ci gefe la
1: jeka jal joka jal
4: imbe fa jam
3: torof jappam lol bi ko waagol ya sam fañ we añaa yo mo so babu otte waxe ma jow nga xejil fañew ba ngey ma me aje ka yo ta xaar ci ror na tam bido dafa tout d'abord fa ko fit no sen attention bon pa fa me am ci odam gonle wala si mangol daga daga nga afa ko la nga ye o xoy di go tax un fu at na ne ak ci rek na nga ron di ne ko ne di ne dem or ka fokke ando ne a way ko si winu on ne angan go pare yi o rat no yi di go ando ne ka ngoyo den nakwe nakwe mo ngi bagal ma del bi parce que nak ne hotel na ba rewe ngar to nak ne o te hu wagir na arfo na kaja hoti no ga bi na kor ka anda o kor wagir ke kon nak we mbem ba go iba gero te dara anda ke imbar na mbio kai fatti nyo hore lo rek mi ko tum fada ma ga kam lay ka no digne e so bu mo ba ka fe de ba ko li pat fa demu jaja suni kep yu wadi ko tamit ay am la udene fof le na et ka gar wala juga na wa ay def me ndax fu di lay dax nam parce que kale am ko me ma dagiro to billahi ni ya ta ke ten no ma dag wala jugan akarange hu inor ma sahum mu lay gis na sal tiki pat pande ko jaja sini pete pak sambika la ye lu ma dagero e ngar yo lay bes na roga tet ka um lay ne 17 18 akke gange 17 na na ga ko ret na mo dag fere bat manano ka so bare ko ten bala jugan lu o hukken na ma lay ne o jaja sini ga sey mo rota lay tut ka lam to gu pan ne roga tet ka um lay ne ar khamis wala jumali ak te bange um hanya sal ma sini layim ko ye xana ko té lay um fogum koy la sax nu na rek wo xane
5: dajé
3: nig na ko fi na la yanu té dig na rek diga elo xan xano rek na sax roga te ba sa o fat ke no sax la kan dig na rek diga elo mi lay dem bi ni yo té fat fande bo té o jaju nga sini ko mi ma dag

0: ya koy fiangan rek ni san kaga roga ci in men na waxtu ya ma men ni bakka day na koy xal in da rog rek inda koy da nga men na arrel fa fe la ga rog xal inda ko ndok ten dok na koy arreta saf a ko ya men ne def nan dig ne koma roki da mom fok in ba in jeta ya yo no kaga fiangan rek in je ma ten no jangito yo yo inshallah ya sa roga ci ya inda ne bak nan jokorta fa den dawra fa den bo bagum o layten kon koy ingit ma an lay rek den def men pop na pasiru jaloin sambasarin remonin usman korin babande ne maronin ar namodu pai from parada in pop ala modum bowin menjir ngit mar na pa pa ngit ma khadi bazin an kay ken rek rek kirin fetan do kha pak yam khaye wa go jiri ñoo fet kaga som te ko ibe ko inten na koy ngit manu na pa pa be mbage na koy tanan ki woku itam in ben ngit maden njokade na njal adna nena yo rek toujours onan kene ofeto nan kan na gayo koy e ndi koy den fokene yonu yam di kayoni e chonu famay o xosi e kurebna ayontu e kenke dutke e fo rekwene anuna e mofke yo deni tama yinga nga yo rek desu to ande da bada ka da lorik na wi ka ka fo powiten da viangan rek e ande rek e fop kam ina kadu yaga koy acha fat e muslo ha rek bada musluway ay roka waga dimle in bo an ke an nay ananga lora da o keten ya ko ya tere u masta njay meke na west coast radio 92.1 ten koy mena aday ka inshallah da koy program serer ne ajega lakas na garna na dimanche fourup na da haga kazarep non resna inshallah na dimanche fa ke hotto nga waxtu be tuta dik bu ya ofat ka no waxtu harba ay han iteta artist serer fale fa an nay xam imbugno tega in baga ngan jeta no ten ho wag na gar ku kina an na no ten ilayan in betandora yam andati tamen legele afela nda ati sere ka nda sere ka meda met yo ko ga da sa ange jaba su to yam de tanga in na in kam yo me ke
1: incoming call in jega unknown number
0: yo andame koy fak dam koy koro ga nda wagiro go nyako jak yo hello
2: hello
0: yare jam
2: agol
0: na
2: no no
0: jamare kana
2: Malla Azan
0: gay joro gay bëgg lek gay from Dubai
2: deer way
0: ah kon ana mutti gi
2: bay lo ka
0: nu mutti la soxla ci jamono ji hay ma xam nga hinen faade gun holof
2: wa fa ko jëlë
0: fa ma de gun holof di
2: yow bo de go holof hayat
0: hey hakati
2: ay akata
0: man fa de jëm
2: ha yow do bo jëm ñu kaw fa de jëm
0: fa de jëm de yalla xam na ni fa de jëm
2: kaw bo ñu de bo jëm kaw fa de jëm
0: muy yow fa lay dege holo fenen gone lek mburu lek bota ak mayonnaise koku day deg wolof
2: lay ak bare yow bo deg
0: way wolof way wolof pir fa ngay lek ciere dor ci demb gi
2: solo xaw jagaay jolo xaw wa mar xamna la yow gay ci moy mo ci demb deg
0: naka heti wala ga
2: mara baat ma ko tu mani jaay nako ma ko deglu
0: ana ñom xo jaay
2: wa ñepam
0: ana ñom xo blay
2: ñom ñepam
0: ana mer bu baax bi
2: ñu bi
0: ana jabar ju baax di
2: waye
0: la tio ma famille
2: da nga waral la jëna
0: la tio ma famille
2: da nga waral la jëna
0: gay jere jëf way
2: okay jere jëf
0: ko tar ci yow
2: ñu fara jamm yalla may ni ci jamm
0: ina la bi
2: to yo wa te jamm way
0: ina way
2: ñeul ma sa ga yepp ma nga lay ziar
0: nañ ko dégg
2: okay jere jëf
0: way desa koko di asan gay ya ñu ko gërem diko santa ma jërbaat la desa aduna ni rek la ka fa kré la adna mo solo mu ñalaté aduna yagul kon nak ni la kon nak ma ngay jégalu fofu lay am nak tay be dimas inshallah dana indi wa sé programme bi jëlé ko jërom ñetti waxtu rek dem be fukki waxtu inshallah ci bëcëk bi ci suba sé nonu rek ndekki la ñu ndeysaan dëgalante bala fukki waxtu. Kon nag jaajëfal leen, gërëm leen, santal leen.